Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: ma fararen hula a yankin Nabati. Kamfanin dillancin labarai na kasar Lebanon ya ce wani hari da aka kai da daddare kan wani gida a kafar Duwani ne ya kashe mutane shida. Tun daga ranar 2 ga watan Maris, sama da mutane 2,840 ne suka mutu a hararin Isra'ila a Lebanon. Wani marubuci a jaridar The New York Times ya bayyana cewa Falastina wanda ake tsare da su a gidajen yarin Isra'ila suna fuskantar cin zarafi da kuma wasu nau'o'in azabtarwa daga jami'an gidajen yari, sojoji masu bincike da kuma matsugunan Yahudawa da ba bisa ka'ida ba. A wani ra'ayi da ya wallafa ranar Lahadi mai taken shiru kan fyaɗe da cin zarafin Falastinawa, marubucin Nicholas Christoph ya ce ya tattauna da Falastinawa maza da mata guda 14 da suka bayyana yadda ake cin zarafinsu ta hanyar lalata da wulakanci yayin da suke tsare ko kuma lokacin hare-haren da sojojin Isra'ila da matsugunan Yahudawa suka kai musu. Christoph ya ce babu wata hujja da ke nuna cewa shugabannin Isra'ila ne suka bayar da umarnin aikata fyaɗe, amma ya ce rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa hukumomin Isra'ila sun gina wani tsarin tsaro inda cin zarafin mata ya zama wani ɓangare na yadda tsarin ke aiki. Marubucin ya ƙara da cewa tsofaffin waɗanda ake tsare da su sun ba da labarin yadda suka fuskanci fyaɗe, duka, barazanar cin zarafi da kuma wulakanci a lokacin da suke tsare. Labarin ya kunshi shaidu daga tsofaffin fursunoni da suka bayyana abubuwan da suka faru. Christoph ya ambaci rahotanni daga ƙungiyoyi kamar Euromed Human Rights Monitor, Save the Children, Bit Salem da kuma kwamitin kare 'yan jarida da ke nuna cin zarafin mata da wulakanta fursunonin Falastinawa. Sannan ya ambaci wani rahoto mai shafuka 49 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta buga a bara wanda ya zargi Isra'ila da azabtar da Falastinawa, musamman mata. A cewar marubucin, wasu tsofaffin fursunonin hukumomin Isra'ila sun gargaɗe su da kada su bayyana cin zarafin da suka fuskanta a bainar jama'a bayan an sake su.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce zai tattauna batun yakin Iran da shugaban China Xi Jinping yayin ziyararsa mai zuwa kasar China, amma ya jaddada cewa baya buƙatar taimakon Beijing. Ana sa ran shugabannin biyu za su gudanar da ganawarsu ta farko ido da ido cikin sama da watanni 6, yayin da ake ci gaba da takun saka tsakanin ƙasashen biyu kan harkokin kasuwanci da kuma yakin da Amurka da Isra'ila ke yi da Iran. Trump ya nufi Beijing yayin da kokarin diplomasiya na kawo ƙarshen rikicin ya ci gaba da tsayawa. China na ci gaba da hulɗa da Iran kuma har yanzu babbar mai sayen man fetur ɗinta ce. Kasar Iran ta bayyana cewa ba za ta shiga zagaye na biyu na tattaunawa da Amurka ba sai an bata akalla wasu garanti guda 5. Tehran na neman kawo ƙarshen yakin musamman a Lebanon tare da ɗage takunkumi da kuma sakin kadarorin Iran da aka daskara. Jami'an Iran sun kuma buƙaci a biya kasar diya kan barnar da yakin ya janyo tare da amincewa da haƙƙinta na ikon mallakar mashigar ruwa ta Hormuz. Kamfanin dillancin labarai na Fars ya ce Iran na isar da waɗannan buƙatu ta hannun masu shiga tsakani na Pakistan. Jami'an Faransa sun ce har yanzu ba a tabbatar da ƙwayar cutar hanta virus da ta haddasa ɓarkewar cuta a jirgin ruwan yawon buɗe ido na MV Honduras ta sauya ba. Ministar Lafiya ta Faransa Stephanie Rist ta ce hukumomi sun samu ƙwarin gwiwa kaɗan, amma har yanzu suna jiran cikakken sakamakon binciken ƙwayoyin cutar. Majalisar Lafiya ta Duniya ta ce zuwa yanzu babu wata alama da ke nuna wani sabon abu game da ƙwayar cutar. An danganta ɓarkewar cutar da nau'in Andes na hanta virus wanda aka taɓa gani a Argentina. Majalisar Lafiya ta Duniya ta tabbatar da mutane 9 da suka kamu da cutar tare da gargaɗin cewa ana iya samun ƙarin masu ɗauke da ita. Kasar Ghana na kwashe ɗaruruwan 'yan ƙasar daga Afirka ta Kudu bayan tashin hankalin kyamar baƙi. A ranar Talata ne ƙasar ta sanar za ta kwashe 'yan ƙasar ta 300 daga Afirka ta Kudu bayan ƙaruwar ayyukan kyamar baƙi a faɗin ƙasar a cikin 'yan makonnin nan. A cikin wani saƙo da aka wallafa a shafin X, ministan harkokin wajen ƙasar Samuel Okudzeto Ablakwa ya ce shugaba John Dramani Mahama ya amince da aikin. Waɗannan 'yan Ghana da ke cikin damuwa sun yi biyayya ga shawarar ma'aikatar harkokin waje kuma sun yi rijista da babban kwamitinmu da ke Pretoria don ceto su bayan sabbin hare-haren kyamar baƙi, ya rubuta. Gwamnatin Ghana za ta ci gaba da kare lafiyar dukkan 'yan Ghana a ciki da wajen ƙasar. Wannan shawara ta zo ne bayan jerin zanga-zangar kyamar baki a Afirka ta Kudu da kuma ikirarin kai hari da barazana ga sauran 'yan Afirka. Najeriya da Ghana sun nuna damuwa kan lamarin, duk da haka dai gwamnatin Afirka ta Kudu ta yi watsi da duk ikirarin kyamar baki. 'Yan Afirka ta Kudu ba masu kyamar baki bane, ji mai magana da yawun shugaban kasar Vincent Magwenya ga manema labarai a makon da ya gabata. Abinda kuke gani zanga-zanga ne daga lokaci zuwa lokaci wanda aka yarda da shi a cikin kundin tsarin mulkinmu. Magwenya ya ce Afirka na buƙatar magance rikice-rikice, rashin zaman lafiya da kuma shari'o'in rashin shugabanci waɗanda ke haifar da ƙaura a faɗin nahiyar. A ƙarshen watan da ya gabata, gwamnati a Accra ta kira babban kwamishinan Afirka ta Kudu don nuna rashin amincewa da wasu abubuwan da suka faru na ƙiyayya ga baƙi da suka shafi 'yan Ghana. Afirka ta Kudu, mai babbar tattalin arziki a Afirka, gida ce ga 'yan ƙasashen waje sama da miliyan 3 ko kuma sama da kashi 5 cikin 100 na yawan jama'ar ƙasar. Amma rashin aikin yi ya kai kashi 30 cikin 100 wanda ke haifar da tashin hankali da ma'aikata baƙi. A cikin mafi munin cin zarafin da aka yi wa baƙi a cikin shekaru 20 da suka gabata, an kashe mutane 62 a shekarar 2008. Rikice-rikice sun kuma ɓarke a shekarun 2015, 2016 da kuma 2019. Bankin Cigaban Afirka ya amince da fitar da dala miliyan 61 don tallafa wa mata a Najeriya. Sanarwar da bankin ya fitar ta ce kudaden da bankin ya fitar sun hada da dala miliyan 50 na bashin da za a yi duba ga jinsi, dala miliyan 8 na manoma da ƙananan sana'o'i da kuma dala miliyan 3 na bashin tallafin tabbatarwa ga mata a Afirka, wanda shirin tallafa wa mata masu sana'o'i ke ɗaukar nauyi. Bankin na Cigaban Afirka ya kuma ce za a bayar da kudaden ne ta hannun cibiyoyin kuɗi da ke aiki da bankin Cigaban na Najeriya da kuma ƙanana da ma'aikatan sana'o'in ƙasar. An ware sama da kashi 95% na kuɗaɗen ga kasuwanci da mata ke yi da kasuwancin da mata ke jagoranta, wanda masu nazari suka bayyana a matsayin babban ƙoƙarin kawar da giɓin samun kuɗaɗe ga mata masu sana'o'i a ƙasa mafi yawan jama'a a Afirka. Ana sa ran tallafin zai kuma ƙarfafa kasuwanci, noma da samar da abinci, ɓangarorin da aka ɗauka da muhimmanci a cigaban tattalin arzikin Najeriya da samar da abinci. A ƙarshe, ɗaya daga cikin alƙalin bikin fina-finai na Cannes mai suna Paul Laverty ya zargi masana'antar fina-finai ta Hollywood da nuna wari.